lihua sapi u laololio ode lipuli-pualo. Program inseminasi buatan beti musi mai ohu ila lo tamu a ami. Alihu sapi tohu londalo tatapu wolu-woluo. Wau olo mai mo olai ati la pulo wau tutumulo la iati. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mungod lawa mangota to. UMKM ta hipopotalia to limbunga lo center point to bonebolango. Upa-upa uda agresi u dilama amola pipuputo to limbunga lo center point buti. Sabu tamba tibuti maloali tamba tilowisata u musi bere-beresi na ito huna manilio lo tatong ko na umao. Ikadis lingkungan hidup to bonebolango Lukman Daud lo otanggulay tota hipopotalia to center point buti musi po upo uda uberesi mamohimo apuputo to ulapata lo potalia. Wow, dilama opo mahula to limbunga lo wisata buti. Tahi po oberesia to limbunga lo center point buti, debo ma barasa daa, uma mohimo apuputo, uma pilo mahulio to huta kosongi. Dinas lingkungan hidup to bonebolango, ilo hihile o detahi popotalia, uk mo posadia tambati lo puputo. Ua uma o poma ito tambati uma sila dialio. Alihu tahina ona o ama o moto duo u amani. Mengulau mengulau tato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Como na homo no tato. Sensus ekonomi bohu bohu tu to umu tu palo Indonesia. Uma pilo dulu tio boti boti nao. Ika pala lo BPS Provinsi Agus Sadibya lo otanggulai. Petugas lo BPS ma botu lalahe to bele-bele alo. Uma mo catat titi la pulo wau tutumulo la iati. Odelo tolo dalala uca tatio lio beti. Owo luo lo ekonomi to hungo lo ngalaa. Ro dawa lo ekonomi to daerah. Uau utang gula lio basis data ekonomi. Pohile lio odela iati. Umai mola meta to nulala hiindu lo petugas lo sensus. Uau to u mola meto dilamuali bo kalangan yolo. Musi umo patato wau banari. Tatilu gasia lio boti magila napua lio lo utang gula lio atribut. Wanu bolo pohintua lio u dilama o hibo-hibohia wau musi tametala lo u banari. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.